papaya spoil me si nyaha ha na maka na ha no na enu na tu ha no ipi ngala gbadi ha adirom ipi rigoriga ha adirom biko ka nge bo ofu

ụgwọ wasa ọkwụkwọ n'ụlọ ebe a na-asa ahụ a nwa akpụkpọ ahụ ọbụla na akwa ụlọ aka na-akpọ kere akwa ga arụ ọrụ abụghị maka ntị akpọrọ aịsa aịsa medikata si gbara afọ ahụ taa kpatara eji akpọ ya kwa bọpụ akwa ọrụ aka ha dị sandra leda saa ma zụọ ya n'ebe niile a gara

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: Ya bụrụ ya yọ nke skuul dị asọ.
1: Ọ bụ ema anyị dozi n'aka nkwa nke Kraịst.
0: Arịọ.
1: Anyị na-arịọ gị, O Chukwu, ịrịọ Kraịst anyị n'ime obi anyị. Anyị bụ ndị njem butere ozi, wee mara ịbara arụ nke Kraịst nwa gị, site n'ahụ ya na obi ya. Ebata n'ụtọ na mberede n'ọnwa ya, site na Kraịst nwa ya.
0: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwarụnụ gara aga,
1: site n'ekpere nke Chukwu ha zuru ike na ndokwa.
0: Ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa.
1: Amen.
0: Ọchọdụ ị na nwa na mmụọ nsọ.
1: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
0: Ọchọdụ ị na nwa na mmụọ nsọ.
1: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
0: Ọchọdụ ị na nwa na mmụọ nsọ.
1: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
0: Angelu nke Chukwu.
1: Gị bụ onye nche nke m. Onye chụrụ aja n'afọ ya na ife nchebe ndụ be m na-achị m'azụ.
0: N'afọ nna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.